Nzara barani bieso, oti barani bieso. Anyila barani ipite établissement Madame Kolani Dambane Karine. Yiri sume kere la bari. Ben kuruka yefa Asanu Juma. Nefa yue Juma. Adene kurubanya deke benudi. Iti Asanu Juma yufo. Ifa afirini ifa yuk deke dongu. Nyini de bandi isu bandia. Kiba neba fa nyini shini nifa kiri embam. Nifa kiri anumam. Nifa kiri ngofonem ni nzungurum. Nibibale kira unuka. Bufa nyini juma mfayu bo Asanu Juma. Na adena amma. Nabunya bie nyofite no nabukuru fasonso nyinga mbe baka yenini isu bandi ya kere ibane bafani juma nkerea nasaram free formation nyene no isu fala bar mpa me ibie so ibarao dama iwe tata nje sunage ya iduma yombim neka akba yombim abana abakoro duma itibotonu awaburule yeka fo mbambe bayakbu no kisa ne yekunkun kerebe yetana yesangwe ikuruki bandi ya ka yefa isanga kanani na basonso ni juma ni itile ya fason so ya amanya fam dongo fitenu bufa fere na fayo yesanga mbie som ni mbaram krede buka ke kuru fayo joroko bufa yo de kebe ya fashion she ya kadom bamsu na sam na porte clé bufa fere na fayo gbagba ye kere ni eti sonson afere na fayo kurukumbe ya yimbuta kogo bufa fere be ko na fayo kuruku kankan be kuru fa gwaye nwa ya fe portemonnaie mantana afere kuru yo de ke dongo nyene me so fere ya konkon kere na tia amba judo de kebe am nampa bo tonsombu ikere no sheshe so ashe baboduma karabu nasa saranjeno ike abrasan neba kowe nasa saranzonu ileso nje ye babebrebe ila sanga be fade kikirisu fom neba fade nyosu fom nasa mfri vag ama iti le nunu ne le nunu deke kerebe wu njine juma nu ishinu anyele fambe wunu adele bubwebu sanga bono nasa saranzonu ile mokwe kikirisu fom dele nje anyado na munda iba fa nyosu sku de kefa kriya bokara duma radio communautaire la voix de l'otio ayamba do bakoro duma le de kebe amuwe anya labar mo fite dobe ku ye kuruketi labar mbukasu ambobo ahila mbane abrangona ni nyo buru ni mochwe abrasani nzo abrunu ni mochwe komanye ni abrangona ni ku ngbe ni ngona abrunu ni nza ngbe ni nza anya nwe yeshi watanku muniru be juma radio communautaire mfeni neka ama

to nimbam shimbam toko bisan kon kon dongo yenga nawore proka ya fabule neuf etuko mbamni nawore ibo labar dongo fitenu do makay ngo sugure na sarana fama kikirso iti tukumba kon kon so buruni no nyene buruni no ne giant kikirso ar ko gina buruni no ne iti labar be fama iti anzama be yo fako sungurukan ne gba frankan kebe bu ngo bomengo na bukuru bomengo hari nyene kuromba ko yoka iyoraja yegwe di fomni yenga bukabu yegwe di fomni yenga ye fabu no anye ne twan beberbe yegwe di fomni ye kuruka de kebe bu ya nzama so ne twan kere konkoni nyene masangan kere beba keno ne kuru chapti no ne nibara do donet ya nzama ne anka ye yuani ya ne metwa ye wo sanga na miti buruni na ya radio so ne kesu yesu niti kikiri nga nyema abubani to kise sukuri ni mero yi la lamba ye kisa nyene sunguru ni sanga krishin yuroi ansuansina an

Nazara Barani Bieso, Oti Barani Bieso, Ayla Barney, Epite, Etablissement, Madame Kulani, Damban Karine, Irisume Karela Bari, Bekuruka, Yeva, Asano Juma, Nefa Yue Juma, Adene Kurbanya de Kebenudi, Eti, Asano Juma Yopo, Efa, Afrinifa Yuk de Kedongu, Nini de Bandi Subandia, Kebane Bafa Yinishini, Nifa Kriambam, Nifa Krianumam, Nifa Kringo for Mninzungrum, Nibale Kirawunuka, Bufa Yinujuman Fayo Bosano Juma, Nadena. Manabunya bien yopite no nabukuru pa soso nyingambe baka yenini isu bandi ya kere ibane bafani juman kerea nasaram free formation nyeneno isu fala bar mpa mek ibie so ibarao dama iwe tata nje sunagea iduma yombim neka akiba yombim abana abakoro duma itibotonu awaburule yeka afo mbambe bayakibu no chisa ni yekunkun kerebe yetana yesangwe ikuruki bandi ya ka yefa isanga kani neba soso ni jumani itile nuo ya fason soya amanya fam dongo fitenu bufa afre na fayo ya sanga mbiasom ni mbaram krede buka ke kurufayo joroko bufayo dekebe ya fashishi ya kado mbamsu na sam na porte kli bufa afre na fayo bagba ya kereni iti sonson afre na fayo kurukumbe ya yimbuta kogo bufa afre beku na fayo kurukukankambe ya kurufa gwaya mwa ya fei portmane mantana afre kuruyo deke dongo nyini mayesufri ya kunkun kerene etia amba judo dekebe amfe nan pa bo chanson bu ikereno cheche so ache baboduma karabu na sasara jeno ike abrasan ne bakowe na sasara zonu ileso nje ye babebrebe e la sanga be fade kikir su fom ne ba fade nyosu fom na sam free vague ama eti le nunu ne le nunu de kekerebe wonyine juma nu ishinu anyele fambe wonu adele bugwe bu sanga bono na sasara zonu ile motwe kikir su fom dele nje anyado na munda Iba fa nyosu sku de kien fa kriya. Bokara duma radio communautaire la voix de l'Otio. Ayamba do bakoro duma le. De kebe amu yue anya la bar mo fite dobe kun. Ye kuruketi la bar mbu kasu. Ambubu ahi lambani. Abrangona ni nyo. Buru ni mochwe. Abrasani nzo. Abrunu ni mochwe. Koma nyene. Abrangona ni kun. Ngbeye ni ngona. Abrunu ni nzan. Ngbeye ni nzan. Ayangu yeshi watanku muniru. Beye juma radio communautaire mfeni. Neka ama anya la bar na abu kasule.

Nzara barani bieso, oti barani bieso. Ayela barne epite établissement Madame Kolani Dambane Karine. Iri sumekere la bari. Bekuruka yefa asanu juma. Nefa yue juma. Adene kurubanya deke benudi. Iti asanu juma yofo. Ifa afirini ifa yuk deke dongu. Nyini de bandi isu bandia. Keba neba fa nyini shini nifa kiriyembam. Nifa kiriyanumam. Nifa kiringofonem ninzungurum. Nibibale kira wunuka. Bufa nyini juma mfayu bo sanu juma. Na adena amma nabunya bie nyopite no. Nabu kurupa sonson. Nyingambe baka. Yenini isu bandi ya kere. Iba neba fa nyini juma nkiriya. Nasaram free formation. Nyene no isu fa labar mfame. Ibie so ibarao. Dama iwe tata nje sunagea. Iduma yumbim. Nika akiba yumbim. Abana abakoro duma. Iti botonu. Awa burule. Yeka fo mbambe bayakibu no chisa. Ni yekunkun kerebi. Yetana yesangwe. Ikuruki bandi ya ka. Yefa isanga kani. Neba sonson igumani. Iti le nuo. Ya fa sonson ya. Amanya fam dongu fitinu. Bufa afiri. Nafayo yesanga. Mbie som ni mbaram kerede. Bukake kurufayo joroko. Bufayo dikibi yefa shishi ya ka dumbamsu. Nasam na porte kli. Bufa afiri. Nafayo bogba. Yekere ni iti sonson. Afiri. Nafayo kurukumbi. Ye yimbuta kogo. Bufa afiri beku. Nafayo kuruku kankambe ya kurufa gwaya mwa. Yefe portmane. Mantana. Afiri kuruyo diki dongu. Nyini mayisufiri ya kunkun kerene etia. Amba judo. Dikibi amfe na amfabu tonsombu. Ikere no sheshe so ashe. Babu duma karabu. Nasa saranjenu. Ike abrasan. Neba koywe. Nasara saranzonu. Ilusu. Inje ye babe berebe. Ela sanga be fade kikiri sufom. Neba fade nyosu fom. Nasara mfri vag. Ama iti le nunu o. Nile nunu. Deke kerebe u nyine jumanu ishinu. Anyele. Fambe unu adele. Bubwebu sanga bono. Nasara saranzonu. Ile mokwe. Kikiri sufom dele. Inje anyado na munda. Iba fa nyosu skude kye fa kriya. Bokara duma radio communautaire la voix de l'Otio. Ayamba ado bakoro duma le. Deke be amu ye anya labari mo fite dobe kun. Ye kuruketi labari mbukasu. Ambubu ahila mbani. Abrangona ni nyo. Buru ni mokwe. Abrasani nzo. Abrunu ni mokwe. Koma nyene. Abrangona ni kun. Ngbe ni ngona. Abrunu ni nzan. Ngbe ni nzan. Anya ngu yeshi watanku muniru. Beye juma radio communautaire mfeni. Neka.

ye nkwem ye jamambe sangankara ye nga bula jama fabukaso te suma jama kare labari na dina ankara konkontia wen jim irina shesha sheshembe irila juma yobrembe buwoma gomna sanu koto a sheshem mbarama a sheshe nzunguru kankam ningwa frakankam a sheshe suma ankara labari na antia nimbam nishimbam jama kere konkoni bandi bungam bandi ama adina ya kere kuyedo amma jorani na sarasarambe wanone oyoke ileso na sokre finyo na ya kere kurukoti nyila barni ikofama ikofame ya dikibi efri nationality na eti ingo sujure ni ya hurma bi wano ni kibi ya kaka kiyangu na njini karachin yosu kifame ya bunga man labari na yakere kwa pati kurutia nyine nga buka labari su na mbuka labari su ni itu nyinga mkere ndamashi mwe ba mwe bie so labari bi buka su iti ashida labari yo sanga bie ni ye nabara etanafo baba ajara tu ni durunya kwa kiri nga shia nyama nyiti nke ma temuno la mwe temuno haufo mbie ma temuno kambara su haufo bie ni ide la moya nyinga kere suko kabjina fe kabo de ya shiwi ya firi ya tori na wiyo ya kere konkoni mbo be ankoro bukano be ankoro yu ya na ankoro senya ni sanga biya si ni wa shiwa ya tanafo ya nga baba jaratu ni durunya kwa kiri karabu angule sarambo wa shini kia branyo ni mochweo ye ni ndari isa kwa so nga shanya la moya nga shanya tanafo ya shida sukoma beberebe ya shida beberebe sukoma ya la moya kere konkoni ya kolonel sanda amido ya shi njabye kolonel sanda ya nga sanda amido biwo sokode ni moya kere konkoni koti igoro baranji nye mabara sanda ya nga sanda amin koti igoro bara kwe nye mabara ya nga sanda bono be kere konkon ni wujisanu bara ni mbiyam kere be bo nzarafe stoko da shia beberebe ya toko kan shia beberebe ya toko yombo mani kisapashi kanchati jisanu bara ni biye sobe bo jabu sudama shidane yu amanshi nina shidan sukama nyabo zekiria jisanu bara ni biye so baba fadika bara ni biye so fomboro bara ni biye so nalika yanga nadikale nalika barani ibieso lugbisu barani ibieso ajasu lugbisu barani ibieso sangbar yanga sanguri sanguri barani ibieso sumankere konkon labari dona ankere kwakwati kurotia bobodika fobieni de jama dole yanga kusako dikale kusako barani ibieso Nakombo jisano le ni ide jama kere kwa kwati jisano bara ni ibie sodode yenga bubudika ufobie ni ide jama kere yestoko kanshi ankere done yu amanshe nakan jisano bara ni ibie so nyini ashida kone itoko kwa mankere nabika dika ufobie ni ide mwaya kere konkone yenga kanshi ankere done yu amanshe nga shanya ni yo nga shanya ni bita nga shanya ni kuro ye jina fin ye dena ashida ye kan shami kundena yo ye konkon kere kwa kwati an konkon kere kwa kwati ye nkato omi kundo oto nyime fin kato fa cham nyime fin kato fa majama kere ye nini nyime di wafokwa ye nini nyime di wafokwa ye toko da jama ashiyo ne yo mwayanshe ye mani sakwashi nga shanya mani yo nga shanya ni buka ye nge kanshi jama kere konkoni na kere kurutia nimbam nshimbam radio communauté sisosofam ye toko da jama shi be yosochi ye kwiye nyiba ne babuka nkonkon kere labari nsu be falabari mfabara ni mabie anwa manuma sofo aliazola bintio tonjara manuma ye nge da jama kere shi ne yomo ya kere konkoni anshe nga shanya ma
bebu kaso yenga na ware anyika yobreni duane deka yobreni ide direteur se jimbi wo duane ni ide direteur isume akra konkon labare ikuru kifa hin labane fa me akra konkoni kana ware mbatumam bebu ko karado ka fa mbamne busufa mabushim busufa mabunim busufa majama kare konkondo na denetia masafiti bukada shafite bewo ka soburo na obadia ko ka soburo ni nyo kara shafite yesuma jama kare konkon labari bashibu ka bade bonantia bunga bebadini ni bebadima kare be kare konkon kara shafite te sutia dongonga yenga benim bamna shima bu manamo bashaba ufomo yenga mam kare labari nzangane anyan tiri to dikebe wo yudakana nkuru dodo nande ne dodo ne kuranye yeshua chabala sani ngefani laban famam nankar kwakwati kurutia nda ma shibe berebe ne yomo yakara konkone mbo dikebe wo kurayo sochi yenge bwe fama jamale labar mafa sufu aliazola bintio tongermanuma nda ma shi nyamumbo